vanam ngai to hian min dilomati hlarun satu kha zoram chani ani tuna chuan a hmang eina fakini zayang ti hlakan ngai thla anga laram sangan harun sang.

fak le dil hun lo mom ti la ron sa tu kha zoram chani ani tu na chuan ni tin hian ti lagan ngai tha anga Jonathan le na an ran sa don ani tu nai lo ngai thang.

0: Ni din hian ti hla Jonathan lian na a ron sakha awamoi em ti ro chuti zong chu winatana lalpa chu fagro ti huna pathian fakna hla kan ngai thla khau the ta chu alo ni le ta akashwani aizol changa puan chho ane hei akashwani aizol ani daruk le minute somthum panga ani a tuna chuan thu sui kan ngai thla anga financial literacy le mizo te ti thupui mangin Dr. Daniel lal ompuyan hun aran mangdon ani tuna ilau ngai thlang u
1: ole tun chuma hian financial literacy le mizo te eti chungchang kan ron seidona tunlai sarkar malak na le mitinin kan mamo ber pakhachu mi zong zong ten bank account kan nei vek theina tur le chumikal tanga ham thatna kan nei theina tur a ru man na sang sang heng a benga savings bank account honte tin sum khol le ol sam jok le apung tlem jok lon mu te tin insurance kan hanti mai dam lo na emo awan duaina a ham thatna kan don theina turata na sarkarina helam hoi ham thatna sang sang a siam te atam theng bera in ril hriat le a in sirtir hi apoimo em em ani masabira chuan enge financial literacy chuti hi mizo tongin toite in kan han soyanga a omze toi fel theng ber chuan kan sum le pai nei te omze nei le tangkai theng bera man dan tur in sirtir na hi financial literacy chu ani a tin beng na tho sang sang baka bengin mi puita na ham thanna an pek thei tele sumle pai en kol dan kong mang in thril hriat na hi financial literacy ani kan ti thei bokang adot le chon engwang in nge kan mamo ti hi han soi le ta ila financial literacy chuanin poisalam ruwa man na em in thriat thiam tira tin ril ruwa poisa khol du na atu pi alama kan sumpuk le kan tho chuo changkai taka mang thiam turin min zir tira tin beng hriat chen du na te po min pe achu chuan esum le pai en kol dan ba ka beng man changkai dan min zir tirin mason na atan apui mo em em ani kan hriat angin mizoram hi india rama po ziak le chiar thiam tam na kan ni akum sang ni som pakhat chiar pui ang phe kha chuan india rama ziak le chiar thiam lama sang ber dot tu e kan ni a mi puiza asom ko pakhat point panga pariat te hi ziak le chiar thiam kan ni a tu hnai meya khanin India rama za aza aziak le chiar thiam puan kan lo ni ta nghe nghe a amai ro chu e hemi literacy pa nga ya kan san ai hian financial literacy ti maila hemi finance lama kan hriat na konga hian kan din hunala niam em em a India hi a cho rualin financial literacy re thi za zel som ni pali angvel kan ni a North East si zazela som panga anilai Mizoram hi financial literacy bi ka chuan zazela parukvel chok kan ni a I ma kan son ngai natura latam le ani ti chuan financial literacy chung sang kan thret tur poimo then khatte lo enta ila voina kan han soi hi a basic de win a trouble de win a soi chulin kan ri a angai thatu tam sok tena kan lo hlok pui theinan pakhatna chuan e rim taka kan tho chuwa poisa te him taka kan mat kan da khol nana le olsam taka poisa kan in thon nan te kan mamo huna e loan kan lak ve the nan te po ani ome apoi mo pasaber chu bank account hon ania mitin in bank account kan hon ve khi apoi mo em ema tin bank ina alat lo po velo khuwa te po in business correspondence kan tia chu mikal tlang chuan an hong thei to hei hi account hon hi poi mo em ema ni adot le chuan in KYC antia benga account kan han hondon te hian e sarkar le beng lamten anma ni dor tu te chiang taka an hriat theinan le khapoi mon phu thina chu chu KYC ti ani a hei hi e kan ni na fia natur identity proof a sang sang passport te voter ID te adar te poniang su baka kan chen na mun fin fia na adar card te ration card te electric bill te po angai thina heng hi mi puina kan nei fel thapangai ni tin adot lea chuan e sum khol poimo em em maya mizote hian hei hi kan

Hei hi Akash Vani aizol ani hindar rukle minit somli panga ani a kalungdum ti hun kan lo thleng le ta tunjum kalungdum ti hun a chuanin pathian hla pathian fakna hla kan ngai kha haudon ani masap peratan si luri hla sak kan ngai kha anga kanun hnar kai tu ti hla kan ngai kha anga kan pian tira ta tun thlengamin hmangaiamin engol thin tu kal swal na lakamin veng tu le min kai shrai tu nun hi lom na tur tam taka oma lom lo na tur tam taka ra hianin lali swap khian lim na min pe a kan nun phek tina hianin achang a chan chin hilang sar ber lo ni zel se lima lom tur chu ke ni tho kan ni a si luri po in kan mang an na le rit phur na te kan lom na le lim na te thlen na tur chu lal pa lo chuan alo mu bi khau lo ani tira o lal pa nang lo chu tu nge ka ne kamang an le rit phur ka thlen na kalom na le hlim na te nen lo ti ve bokani pathian hne na a hela hi kan in hlan thar na tur ata na kan hla cheu lo ni thar sela chutiang thin lung chu kan lo put ve cheu the the na turin tuna kanun nar kai tu ti hla si lo rin thiam taka sakilo ngai thang u

in kasiya ani chu mi sheleng chung chuan he la hi lo ngai thau le te ang joy zai de moya cross ka thwa pam kim tin he la hi tuna fb life min lau thlir mek tu sarin de ka dik te ta na bik takin kan thlan sak du ani tuna ilo ngai thang

chiang le zual chin ti la ron satu kha pansi bi lal thang lian ni ani ti chuan kan hun top na kan lo thleng ta der me kalung dum segment chunga mi lo ngai thatu zong zong te tin fb live lama mi lo thlir tu te zong zong chunga lom thu kan sei du bok ani nang chawini ti la landing pui sak tu na chuan kan ngai thla ho don anga pathian chaw hi kanin hum him na kan mo na le lim na om chuna ni zia hela hia atar lang chang le in ka sha a hela hi joseph zai ming thanga phua ani a tin hela hi chung khat le na joseph chung khat le na a then roal du tak te tan ha ma le ama nga isang tu zong zong te tan hela hi kan hlan du bok ani tuna nang chawini ti la lian ding pui sak joseph zai ming thanga phua ilaw ngai thla ang

ngay na nay lau ri lau le ngay sam taka sex man hiyan HIV AIDS nat na ano siya doon si ri lau le sex avanga imit at sin mahiyan fiya takin meng la lau filim la lau dam ringang ceti hi snot social front du sak na si ani.

Hei, Akashwani, Aizawl ani thlirvel na hun mangtu janat remtuang pui tukin thlirvel na mingai thatu zong zong chbai kan bu ka chau kumsa ni somni paruk nikir thani som pakhat ni nga ni kan lo thleng le tareng maya voin hian ngai thatu ten hun thata kain man thei nan du sakna kan hlan chawani voini kumin chung ani za samruk le pani na ania kumin mangzo turin ni jani le pathum ala omani tukin hian Aizawl le chevela chuan khuwa tha ani chuak mu tur oma zingkar tangin boruak alum thaveu maya ro asur.

kanai thak ta kha si ai za yani ya ar lai lai thang pui sakani angai nom in lo ti ve em ka she lo wa ngai nom in lo ti ve ngai ka ring ani asa tu o acha a han lam dup dup te po acha ko ma mithla a nam thuam in bela lamwal vela mi an lam dup dup te po min mu tir the ni kha na kan ngai thak khan chuti song chu ton chu ma pi pusai ar lai thang puisak kan ngai thakho thei chu anita a tuna chuan kan ram bial chana cheng te sai kan ngai thadon ani Karnataka a cheng te la ilongai thang o

Why did she go? That was by Fool's Garden. And with it, we come to the end of our Western music segment. Thank you for being with us. Hey, here comes Vani Aizolani. Voinatana kanhun mandantur duanlok. Chen kati kanhun puang ange. Darsom pakata hiyan. Mirtling huna Samuel Rentlele Yunis lang isakin lo zayanga. Darsom pakatlet san vea tsuan. Pipu tisul no ti huna. Media lama sul sutu raupui. Sil ro sang tsantzin. Isaac Zoram sang apu at say kan ngay tladuanan ni Tsundar song panilian kum say huna arkap tangali apolte vanal nga gali apolte le arlal birim le apolte no zay nga dar song panili at sanvi at chung hiyan leng zim na intlan gan ngay tla ang dar katle minit nga at san sintar sa prung apuan dilimilak tsuna ni nga dar katle minit song malklan huna tsuan ngay nun sangi sang tay kup tong lo zay doona dar katle minit song tumpa nga chungin sa plakan ngay tla ang dar niya midday news sabtunga puana niyanga darni le chan via chan sin thar mi su chunga puana niyanga darni le mini sum thum panga changin sapla kan ngai thadona tin bo in chunu dar thum le mini som kutna thok te tan ti huna chuan chalai te kutna tho lama har chwa hunta ti thu pui manga laldin puya lalmon sa wale israela chan mari wesami te ti ti hona kan ngai tha ang he hi kaswani ai zolani tuna chuan girtling hun kan manga nga samuel rin thleile yunis lang ay sakite ang nausay doon na kanilang itlang masagbirtur hi Samuel Rintlein mga inamak di nasa kanihin.

kana ithak ta kha mangai namak ti hlaniya samuel rin khe sakani kachong trai na ti hlakan ngai thla anga yungit unis lengai sakina ron sa ang

ka chong chai na ti laron se tu kha unis nal ngei saki aniya a o han the fan dana control dan kha hangai thak anwam kati le mai kan hangai thak le tur hi vansai pol ti hlani ve thunga samuel rin thlein ron sa ang

van zai pol aron se tu kha samuel ren thi ania unis lengai sikizai kan ngai thvele don ani itaka ni ti laron sa ang

ikal zelang uti hlaron satu kha samuel ren thli aniya yunis lalungai saki alo sa yanga khongai namakti na aron sedo anani he na hi tun tum pathian fakna na kan ngai thlakuna atop kan kharna turani.

bol na ni ti pom tatin ama aya na sa ala li so le a chan chin tha chan tlat le arem chang pianga shildar hi atumani a politics a in nam no i ve ta ka wanga tu tu tenemo politics tuinua in ti bol hlo anti ang hian o matum lova mimal hlong na tu ra sum le pai thil ti theina le thunei na um tu ni lovin namdang te le ring lo mi te zinga po chanchin tha din pui le shildar zel theina turin thei to pa chua thina ni kan ngai thak ta kha media lama su su tu ro pui sila ro sanga chanchin ania kha thu ziak tu kha Isaac Zoram sanga ania a chua tu Jenny zo than pui program executive ron siar tu kha lerin pui ni

hei akasbani ai zolani tuna chuan len khom sai kan ngai thla anga ar kap thanga le polte valan nga kale polte le ar lel berem le polte ando sai donani kan hlangai thlak masak ber tur hi ka boina ram thale ra hian ti hlani ya valan nga kale polte nan sa ang Ani chu an hne na oma ti hla ani so ke

Kan hlang ei thak ta kha ani chuan hne na oma ti hlania van ngak le pol ti sakani hun le kum te an ral zel ti hla ar lal bere male pol ti sakila ngai thang u

Lan ai thak ta kha hun le kum ten ral zel ti hla ar lal bere mali apol te sakaniya ka boi naram thale ra hian ti hla bal nga ka le apol te sak kan ngai tha ang Chunglam Jerusalem Turkey ti hla ani he la recording hi he a thu le atla lawin da milche alawani china pokhan ron soi swal kanei to a mai thatu ten sha thiamna kadi

Kan hlai thlak tak kha lalpa thuthlung ro pui tak chu ti hlani ya ar kap thanga le pol te sakani chu ti sung chu tun tu ma len khom sai kan ngai thlak ho thi chu anita hei all india radio aizawl ani dar som pahni le achan ve ani a tuna chuan leng zem hla in thlan kan ngai thlak kun alo ni ve le ta a tun tu ma hei kan hlang ngai thlak tur te hi alis kan han ena amoi kati tak tak te an ni ya thlang tu ten hun te pinin lo ngai thla anga a thlang lo te po in a hla hi mawi hlum em em mai a top thleng in min lo ngai thlak sa tu nia tun tum leng zem hla than kan ngai thla khuna a bul tan nan mangai na van duai ti hla vale ruwa ti sakhi kan ngai thla don ani he hla run thlang tu te chu ma moya tu na lung lei zo tlang om mekin zo ming le ani peter street electric veng zo rim pui chan mari ma chuan ati thian dun sukam corner ar vanil ruwa ti te nu pa nar zero le christian zo nun pui republic veng thlang mi lo ngai thla ka ta na thlan ani ya zui boi te ya dur tlang ram thar mi pu in psy mi marwa ti so mi ma sawi zo te ma se ni marwa ti len hwa ki feli chu lawi party man pu ya zoi boi le di o pa pa ri ba ka pathiang ati long thla ka tan ti in aron thanga ke ti je ma bo ka mi in mun sang sanga a thian ti song song lo ngai thla ka tan a thlan ani a ma nei loi pu a mi in lottery department a mi te som te ma fili lusi ma mi biak te ma pui pui pui le thang se la iti mi lo ngai thla ka tan ron thlan saka dominic le lerwat liana thuam pui ai zo na mi ten melinda lal eng liana rebek le zuali saidan manipur mi te lo ngai thla ka tan an thlan ani ya golden le ke lerwata thuam pui ai zo na mi ten ram liani valre male ngurati chung thak thing veng ai zo na mi te lo ngai thla ka tan an ron than sak poka tin vi kung te we sai zo ami in shalom vanal veni longlon lungle valan mai zuali zemabo galili veng le larin moi chan mari wesami telong thla ka tan aron thlan sak bokani tuna chuan mangai na wanduai ti hla valerwa ti sakan ngai thla dona a thlang tu tele a thlang lo tu mi lo ngai thlak sak tu te poin moi in lo ti venge in kering hlamoi tak mai le zai thiam tak mai na sakani mangai na wanduai ti hla valerwa ti naron sa ang

inna thlan kan ngai thak masak ber ta kha mai na van duai ti la van le ruati sakani adot le kan ngai thak tur hi in tong le nge yang ti la pi si le rim ruati sakani ya he la phatu hi si fm hing thanga ani he la po hi a mi zo te kanum chung chuanin leng zem hla ti zinga kan du ni char char tur te zinga pakhat ni in ka sia he la ron thlang tu te chu moi te a tu na lung le zo tlang om mekin Lalun sang at itsung electric veng vala tinupa AIR quarters on puile pujon at tinupa bongkon brigade amitilong ay lakatan at lansakaniya delivery le sang at zimabok ay zola mitin lalunil na ili darmoy titsung ramnon norte amitilong ay lakatan at langa silal tanpari le marci trumpuy ay zola mitin lalunay zuali trumpuy ay zola seni zimabok amitilong ay lakatan at langa ni manayi loypu amitin

in tong le nge yang ti la ron se tu kha pc le rem ruwa ta ani in la than kan nge thak le tur hi ka ngai ber che ti la lel fam ki maral ti sakani ya he la pho tu hi zir sang ze la nam ti ani aron thang tu ti chu ma mo ya tu na lung le zo tlang o mekin vanal nge ni var te salim veng zam pui ti nu fa sai kha ma kon ro pui ti chung chul mun lel than ngori sai lo le lel mo no mi kanan veng le pc ro chung nu ti nu pa apar besar mi te long ei thak tan aron thlanani ya cham te phu le na mi long ei thak tan ham le te ms call shing se tim si fal ko na mi na thlan saka ar lel thang le na par kanan mi in ma he re te nu pa ma ri ni te nu fa le nu la bi le leng moi le si lel lian pui kanan veng mi te long ei thak tan a thlan ani ya Julie no mami mission veng thangami in pithangi le tlang than siami kurtha mi te tan athlan saka jh remi tuipang elami in siakhel party le dikani news ya hale mangai luata te pafa tuipang elami terong e thakatan athlanani ya ju ela durklang meranga ami poin papu ele exam zami khatla south somte le nun pui mission veng thang le vasti te pui le te ti durklang meranga mi telong e thakatan ron thlan saka mani loi pu ami in pane male ma faka bil kho thlir mi te longai thakata na ron thanga chung te fal ko na mi in bil kho thlira a u ma hlimi le apuang tu tan ti na ron thanga kalom ne mai ke poin ka ron thlan sak se ni pu je si ai zo veng lai mi te chung ko longai thakata nan tu no francis lerdem ruwa ti thlan sakani ya a thlani debora chodi ofeli le lal mama le gp telongai thakatan an chian no ma pui chak chuakin aron thlan sak bokani tona chuan kangai berjeti hla kan ngai tha anga lefam ki maral te neron sa ang tuna kan program milamoi thak sak tu song song te in safai tan he hla hi ron thlan sak cheu ani

kangai birche ti hlarun se tu kha lalfam ki maral te ani tuna hian akasmani aizol atingin lengsem la in thante kan ngai thame ka kanlangai thak le tur hi lai khum sa la ka don po in ti hla lalrin ti ki khyang te sakani he hlarun thlang tu te chu moi te a tuna lung lei zotlang om mekin e from min thengi tu equal south biak diki tau chong kan veng angela la sang le ni zotlang siwan lu chat pui te nu pa chan mari wesle rin hlui dor pui veng thar aizol mi lo ngai thla ka ta na than ania nguri sai lo mana veng mi in rin sang le rin moi ate chung bong kon than pui le estheri mana veng le than sa mi le chandama mctu tan shila mi lo ngai thla ka tan ron thlan ania zui boi te dur tlang ram therami in papa remission veng thlang mabia ki kulikon le sangti veng lui mi lo ngai thla ka tan thlan ania chamte phule na mi lo ngai lawung thakatan hamle tem beskhoshing ztmc falconomy in athlansaka langal chunglura pau tu tinu pa westbung hunami ten pulai shang aro thangi banal shwai ro sang ni ani walal eng tinu pa rozare tinu pa le pulang ge tinu pa westbung hunami te veklong thakatan an thlananiya arle thangle na apar kananami in mahire tinu pa le marini tinu pa kanan vengami te long thakatan an thlan ania tin hela hi vanal peki zadeng kulikonami in israel te una kulikon manu niral te tenu fa dor pui veng therle samuel si lalchan puya pol rangami lawai thakatan athlan ani tuna chuan lai khum sa lakadon puin ti hla lalrin diki khyang te sakan ngai tha ang kan programming ngai thak sak tu te in sabai tan karon thlan sak cheu ani

lai khum sa la ka don po in te la ron sa tu khala rin di ki khyang te ani na thlan kan ngai thlak le tur hi katling lauti la di jelal ven hi misakaniya he la ron thlang tu ti chu moi te atuna lung le so tlang om mekin vale tinu pa AIR quarters on pui pujona tinu pa pong kon brigade silal din pui ti ona lung le so tang vanal ngeni varte salem veng aizole zam pui tinu fa sai kham ko na mi te longai thlakata na thlan aniya masai ti chung le lili ti chung chan mari aizole mi tin te te ti chung zo tlang mi te longai thlakata na thlan aniya mane yi loi pu ami pu in pane ma bil kho thlir mo ye tinu pa bungkon dam veng le ma engi mission veng ami longai thlakata na run thlanga ke ti zemabo kami in hela hi mun sang sanga achian ti zong zong longai thlakata na run thlan saka zui boi te tur tlang ram tharami pu in tila ro sang ma nu ni le kumara te longai thlakata na thlan aniya tun tum hi hei kung te hianin kan program hi longai thlaim o ala thlan na hi kadong lo tlatin ke insia a kadunga nga kalo se lo pala ne chuan min ngai dam sela helaya alis omsa ka mo hi kan han puan sak ringot mei te ang vi kung te we sai zo ami in veronica changte muthi le ma shwai to chong champai zai on ve nga mi te longai thla ka tan na thlan ania chamte a phule na mi longai thla ka tan hamlet ms coaching ze tmc falko na mi in athlan saka lal chung lura pau tu te nu pa west bong hun mi ten hun sang sanga an chian te le chung khat leina longai thla ka tan an rum thlanga vanal biak dikiral te kurtha veng pui mi in som sanga ti unau le pe khlu azo pung pui ma diniral te chung thani la pui la te le a pui kurtha thermoi tinu fa zone wam le grace lerin moi chinga veng ami te longai thla khatan an thlan ania mani loi pu mi in mon pui thuam pui le ma mua ki chon pui ba ka a u chhunga saron veng ami longai thla khatan an thlan ania pa eng a bithlehem veng ni kang veng radio ngai lu tak mei longai thla khatan ma pui le ru bena tinu pa bithlehem veng aizolami ten an thlan saka piwanal beli te chuang republic veng ami ten mun takan longai thla khatan an tu pa e ron le rin dika bithlehem veng ami in a thlan saka ni tuna chuan katling lo ti hla kan ngai thla anga DJ Lalven himin aron sa dona chuti rualin athlang tu te hi hei tlem kan han mu bela kan puang le lokange lal ompui zo tlang mi in valre male lalram le ani thakthing veng aizo le mi telong ei thakatan an thlanga goldeni thuam pui mi in maikala lal male sang sangi ngurle din dini thakthing veng aizo le mi te tan an thlanga nguri sai lo mona veng mi pu in rin sang le rin moi te chung bong kon mi tan an thlanga tin ma pui chak chuak khian a thani di bora cho di ofili le lal ma ma telong ei thakatan run thlansak bokani tin Florence tuna Guwahati o mekin lalbiak kimi Robata Rebecca Melinda ile gospel moi Sidon Manipur mi tilongai thakata na ron thlansak bukani voina kan program milongai thaksak tu zong songte in savai tan karon thlansak chewa All India Radio Aizo lachang hian lengsem hlanthante pathian fakna hlanthante kan ti chuak chinani hlanthandu te in nei ani chuanin station a hianin lekha da in nemo da ka thon te mo in mersia article tlangpo in in hlanthna hi in ron thon thei rengani tuna chuan DJ Lalven himin katling lo ti hla sakilongai thlangu

DJ Lelven hi mi hla sakan ngai thak ta kha katling lo ti hla ni a hi hla than hun na hian hun tlem te kan la neya Henry Lelmel Soman be adong lua e ti hla sakan ngai thla don ni helai huna la thlan te ma em em chin te moi te tu na lung lei zo tlang om mek vi kung te a west side zo zui boi te dur tlang ram thar ma ni loi pu cham te a phol len khang tikha insafai tan karon thlan sak che o ani be dong lua e ti la Henry Lelmel Soman sakan ngai thang.

chai lai di ti la ron sa tu ka ngai nun sangi ani ya dam takin mangcha ti la ma ve kina sakhi kan ngai thak chun zo mang

0: chum kut na thok te ta na chuan chian ho ti ti kan ngai thlanga chhalai te kut na thola ma har chwa a hun ta ti thu kan ngai thlanga he thu soi tur hian lal din puya lal muan zawale israela chan mari west aizol mi ten hunan ron mang do nani
1: ole in kom khom na hun thatak mai kan nei theya alom hle mai thu pui soi ho phorom tak chhalai te kut na thola ma har chwa a hun ta ti mangin kan tin kom khom don ania ngai thatu te a to phlengin milong ngai thak sak thak donia in kom khom na ani deu boka ti hian ma ni ril ro ong ang ang i kan ngai dan te kan ve zong te in thla phung lovin e soi ho tlan tum tai la a thang a
2: ni e a kai ma ni tui zong zong te kan ram ta na thatur si te kan tho khom tang ani mo ya ti ro
1: o ni e kan thu pu ya lu don ni la ma sang mi zote kan ti te ang kan pi le pu te kha lo ne ya e jong thrin an ni ya chu wang te po a diang kut na tho kan han ti sim sim hian kut na tho kan han ti sim sim hian na na sam thok emo than tla a na fa tho deu kher la hi mi ril ru hian kan kok deu thina tu na ero chuan hei e na tho e sang sang e ei zon na sang sang te a lo umta a chuwang chuan kut na tho hian eng ang chi in nge ram ri e kan kham tir do na eng chin nge kut na tho hian kan huam tir don ti kha han soi tlang tai la thang a
2: o ni e he mi kut na tho hian in ma lai chang tu in tun thleng hian in ke kalo ngai dana chun hei huan chuk tu huan siam te lo kan va nei ang chi te tin mystery kut thiam thiam na lam panga e khatiang zau to khan a huam theya kha kan kut na tho na khan kan chhung ko tan sum le pa ya te hnim na namal som na chhung ko tun nun na ta ani kha chu

0: le tu na kan cafe culture kan ken chho me khaw tak em em te hi ke ma ni tho chho in kan in tui tu em ti te po hi e ngai tu anga in ka sia le tun la ya kan han che thana hi chon in atlang puin heng te kan tho chho ni lovin nu le pa te a then pe chu kan nu le pa ten ha tak tak a an tho chho sa kan rin te ani a chu wang chon heng hi ma ni tho chho ni mi a lo manga changkang taka lan tum hi a za tha kin ka sia le lir theina tak tak te heng in che ina tha te le gadgets kan ti ang chi enge ke mani moina tur thil ang puk chapte pon gan han ti du mai thin hi chu thil za thak tak ni in ka sia a chu wang chon in mizo thalai te hian in kan har thara kut na tho hi kan za lo ngai ni a chan chu ma ni tho chu nge kha ma ni in kan rina ma ni thom no du zong te ma ni ei du zong te ma ni lir thei du zong te kha ma ni tho chu ma kan lei khan kha kha chang khang in alom om min a lu em em ani le he ta hian kan tar lan du bok chu kum sang ni som pariya ta khan in sarkar na thok khi singa sangli jasari somsari pakhatan omani chu wangchoni na kan ti hemi sarkar na anga kanwa ngai tu na kanwa man thin hi thalo le in ka ria ni china amat pon mizoram population te pokan han soya kha nga tanga te chuanin sarkar na thoki kan claim ani chu wangchoni sarkar na thok chau na a kan ngai ni chuanin kan zak don lu tuk mizo thalai te hi ama ro chu kha kan ngai tu na kha kan thla ka sarkar na chau hi na ani lawa heng kut na tho ama kan ti ri tak zong zong te po kha
1: limit te om ve shi lawa mo
0: adik chia chu chu thei top kan chu tla na thang ho kan choi nu na mizoram hi he ta ai sang so ko choi tu ton thalai te hi ani he kut na thok mang nge hian kan choi thei do ni in ka sia chu chu kan chei le du ni
1: ko la eng via wa ni mo
2: nya kan soi tam ta via wa ha me ro chu han soi le sam kan du chu kut na tho hi e sun na tling e sun na tla kan ni lo tlin thei ani ti hi han soi le sam hi tha in kan se deu le ka hei thalai kut na tho se lo tan phei chuan tu na hian ko lo eng em em in ka sia e india ram sarkar phei chuan kut na thok tu te e angai poi mo a choi san na tur kut na thok tu te choi san na turin ro man na tam tak asiyama e tin mizoram sarkar ngai po hian kut na thok tha an hriat phot chuan tan pui an hre lawa department kal tlangin tu na hian tan pui na mitam tak po hian an dong reng ani a chu wang chuan tu na thalai te po hian kut na tho hi e kan ngai pui mo a e kut na thok tu hian kan har chu hi ngai tak zitin ka hria a e hei ti tak zeta me kan ti ani hi chuan din chuwa thei alani ti hi thalai te hian e setlang ta ila cha in e ka se dewa
3: ni e i kun na tho ko nga hian in hlo thin na ala om tak me wa amai ro chu he ti zong hian kan kal pui ve duwa hlo ting tur chuan i hlo cham nem te po hi angai ve ni chu ti rul rul chuan hlo ting tur chuan in na kan tho na sap em em hi angaya hei malai kan pi le pu ta chuan tho ma han nei na teng te pu fa sha pun lai an tiang chi teng te pu kha om thei ta ni kha kha i adon theng lam hi a pui mu em em maya en ti nan ar mai ti lek tho ma kan nei chuan i hlo tlin na tak tak a theng don lo chu wang chuan in zau du de do adon theng lam pang kan in bua se na sat ve kha a pui mu ma khatianga na kan tho na sat phut kha chuan hlo tlin na hi ala tam em em ala tam don chu bukin kari gani ke
0: e dikkat ikho mai le kut na tho hen lo tin na om zia han soina tan chon he hen e soilan vele ka duwa me ni somni paka sang ni somni panga khan kan chief minister zakom tak pulal du ma chon india rama fully literacy din mun hau ma saber tur khan in mizoram kha po nga chu 98.2% literacy rate ni heng hea tun din muna chuan in india state 1.4 billion chuang mi pui jinga hian mizo thalai te le kha thiam ber kan ni chu wang chon azir thiam na po kan thiam ni chuan heng kan thiam na mang hian kun na thowa thei to pin sang le zol zo ka min choi thei do in ka sia a mai bo ka han tilan ka du chu e tun hla ya mi zo te thalai te kan than hara heng so thing marcha mun phia ai eng ji khlum te le thei thlai te po kan thar nem em em maya te nga hian in le e kan state sarkar pun na lo tan pui ze la minimum support price te lo pe kha shal na tur nei lo te tan pon kol kha lo eng ze la ni chu bang chon in a hlu ka ti a le han tlem han tilan ka du le bok chu ni kum sang ni som ni pali khan in floriculture aizol kla pa khon in i hun man an nia chu ta chu kan mhcp lam kan nu te lam khan in pangpa sang na ru ta tang khan nuai som ni paruk chuan mu chok thai ni chu bang chuan in kan nu ten tlem a chak to lo zok anga kan ngai te pun kha ti zat kha pangpa sang na ta nan mu chok thai ni chuan in thalai te hian in ma han la tak tak e lang chuan in he pangpar mai ni lo ma kan soi thai te thei te

Lal pa chui choi moi ang lal te lal la ni siya ti la kan ngai thak ta kha asa tu lal du saki ani tu na chuan zorin sanga sai lo zai kan ngai thave thunga chandam tu ngil nei chuan ti la ron sa ang

tuna kan ngai thak tak kha chandam tu ngil nei chuan ti la zorin sanga sailo vinasak ani ole pathian fakna la kan ngai thak chun zom le ma in thu poi mo kan han puang ange Akashvani Aizawl chuan jun ni som pathum tunin rin ni chanodar khatle menit som atanga dar ni inkara kum upa te tana dan anga an dikna le chanvo chung chang in zirtir na ti thu pui mangin life phone in program life interaction program abot sai do na mal som dong zuala advocate kanan veng le silal rin pui advocate mission veng aizola mi ten hun an ron mangang mobile number 9862476730 a hian hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po thei aniang sms a zo thei na 9862476730 ani ole tuna chon pathian fakna hla kan ngai thlak chun zomanga laldu sakizai kan ngai thla anga chu nge chu katan van ani e ti hla aron sa ang

thaler tui valong ti hlaron sa tu kha zorin sanga sai lo ni ole chu ti jong su tun ruma pathian fakna hla kan ngai thak thei te chu ni ya akashwani aizol atanga puan chho ani.

silver tangi ti le ton tu dang dang an bising nun kong so fing per chu zia te nam na ti fel lo de om siam tham na chung chang te nam dang ngai san dan dik tok lo chung chang te a jiang sa he bok mi zo ton tu kan le tam per a hian nam nun pholan na a tha lo kar tha jok in kong mun lam kan mun nem le lalama po ram le nam ta na thanim ngai na le ram le nam mangai na kan mutam le mai kan lama sa jing a mi zo sap thra la mi zo kan ni lo mi langin ti la tangin mizo ni na lungoi tu le ramle nam thana song sel tur kan ni ti fuina kan huwa roku nga hi ramle nam mai na thapo ko nga mi tho lok takania a hla te poin mi ril wa tho soina sale o nang kan lal kan pathian ti te hara harla ti te ral ti ang kai ve ang ti te ka pian na sol khupui ti te hi ramle nam har thana turin fuina la ro pui takani vi thang jam la thola ding se ti la po hi ramle nam mai na ro pui takatling ram salian na konga in fuina le bisi na chok tho tu tam tak po hlani mizo ten salian na kan sol konga min fui tu chak ber po ka hlani ti la sol lawang ama kan sei to puro konga hian harla harla zora mit lai nge ti la ti kha mi te fui phure mem hlani a o zoram silung phang lo la pia le mun rem kan be le ti leang chi te po kha ram ta ni pe tu ram mi te fuina la thata ka ni tun thleng in ram le nam ta na fuina la thale ro pui tak tak ka nei bel se la ni in tukna la satair tam tak po hiram le nam mising nun le khotlang nun siam thadu na changa lo chokani pia song thul la leng u chokite eflal toe la te ti lung mol le mal somi chakop la palo ro ang chi te nam nun siam thana tur la thatak takani heng in tukna la kan ti te hi nam nun chalo pholangin sima nun tha zom tu min fui hloma nam tan an lu tak zetani lem chan thon thu a poin nam dang ten an chin thinangin ramle nam ta na ro hlu a thalam song mi te foi tu tam tak kan nei james au khuma je tum na chulo tling thrin ti te ma son na ti te hausak a in risel na hlu jok ti te khol kung je thang thar nun ti te ke sai bele sia thu to peluma ti te lien sai lova sia lo makim ti te doctor lat long len khiang te sia charmo ya duat luat wangin zorama bidon na khura thangin ti te bi la thria ti ra je dik na atlom ngai lo ti te le lem chan thon thu dang dang om bok heng lim chan thon thua te hian mihring te chungkua te khotlang le ram le nam kaldan diklovin poya khoi thei sia kan muthina chu thil thalo tang thil tha zom tu ra fuina thu tha tak tak kan mu thu tuang kan ti mai ese zia po jinga po ram he nam ta na thanem ngaina thu zia ka tam le a elbiak lian te ka playa la zui thanga si thuam loya reverend liang khai reverend zaire ma james do khuma jik pui pa jemal soma thon pui pa dar chon rl than moya professor la tuang lian khiang te wan ei tuang ate deng chhuana te le bilang tam tak an om heng thu le la te kong in ko mu na ma so na le thir tha jok nei tura mi te ru chok tho tu thu le hlalama ko ri tu em em mai ni lom chu wangin nam ro lon tling tak zeta ni tin nam chan chin history hi thu le la jing nam ro hlu tling ani nam tin chan chin le tho bul kan nei a chu ta chun nam zia te nam nun te nam chin dan le khusak dan engkim atel thrin namin ma son don chon nam chan chin thria ta nga ya nam chan chin lui train ma son na tur te nun phung chalo pa ya a tha man tur te kan mu thina chuti ang ta nin in len da ta thlang thale pui mo em em mai chin nam chan chin he ni mi zo te poi han mi thanem nga le mi thiam te sara nam chan chin ji an kan nei nual to a kum sa ko som di paru khan reven liang khai chan mi zo chan chin te ji ka anu a mi zo om dan lui te ji ak le bo pastor chal yan ma sang mi zo om da ti kum sa ko som di pakwa khan ti chu ka pastor van chu ondu se level nam dang te chan chin ti kum san ko somnga panga khana ti chok buka mizo nam chan chin ji ana kong su su tu le mi pui mo em em dang te chu vl siama mizo history jek tu te nu chungi se congregated readers jek tu te ke zo la mizo people te len tha te chan chin jek tu te james do khum man lai mizo kal phung ti jek tu te sang chiawa mizo chan chin jek tu te bil thang liana history of mizo in burma India, Burma, Bangladesh, and Mizo Chanchin. Mizo Chanchin, Mizo Chanchin, Chik Taka Chuyina, Tita Siak Tu Te Baka, Selet Thanga, Put Thanga Le Midang Te Hiyan. Mizo Chanchin Siyana Le Kabulu Tak Takan Siak Lomani. Nam Siyam Tu Le Din Tu Chitu Le La Cha Hiyani. Tu Le La Yen Nam Shang Shainan Pal Tlang Hun Poymo. Kovelin Her Zeli Na Shin Nam Ziyale Nam Nun Punga Bit Tlata. Heng Te Nam Po Lang Tuani. Kovela Yen Nam Culture Le Zee Rang Til Shang Shang Po Chona Tu Le La Yen Da Niyam Te Lo. A chan chu nam ni na le chiak phoilang tu poimo tak ani wangin nam thang zelin a the hil thu le thil poimo chrang chrang te kha thu le hla khan in phum thina wangani
Misau tihian manlai tontu.

0: la a hian chiang takin kan hmu thei ani he khong lung run la a nula le tlangwal in mangai na hi tun lai kho vela nula le tlangwal in mangai na ang mai mai ani lawa mangai na ro pui mangai te ta na ma ani nun po chan ngam mangai na ani chal ku nga mangai tak nula nupuya po ne nge atum chu ralin an man ta dai maya chal ku nga ta na ashil hai khak dan tur le ashi om dan tur chu ngai to phak ba ka shi om ani ang mangai te mel ma khwa a an han om ngot tur narim tak tak khuka ti du da an han tuar mai tur chu mangai tu ta na adat dan tur chu sein asiak lawa ra rama ma ni mangai te zong tura a han kal rak rak tur te han ngai tu a hian aril ru chung rel chu chapin arum ve nge anga a mangai chu a thi nge adam ti po a shiat lo a han phek zon top mai si om dan tur chu sein a me lo ani amangai ne narin lau taka an han in tong thu chu loma wangin bianga amit tui te po akla ve nge anga ti chuan an mahuna thil lo kheng tu reng ren she hok lewin lim takin an kholam pan chuan an in zui ta a chiaw lui an han thlinga alo lian champut maya an mang an dan tur te chu atong ve lo tan chuan sia thiam lo khop mang an na ani nge yang an van duaina bel cha turin chu tui lian rap khak tak mai chuan thang hiangin nun na chu alak sak le tamai boksi a chalku nga tan chuan khovel hi athim mup mup ngein arin om be se ngam to lo khopa hlim na an ton mek lai chuan an chunga van duaina rap khak tak an la bei se ngai reng reng lo an mang phan ngai lo an tong le ta si a heti la ya chal ku nga ril ru mang an dan tur hi atak nge ya tong tu tan lo chuan sha thiam rwal ani lo ani he la achang hian mizo nula le changwal in mangai na pan lai huna an om dan an thuk zia te kan hmu theia mizo ka kang nun le in do na in an nuna ngong anei thui zia aron tar lang buka mizo te chu leido nei chin an ni na tile he la hian ron tar lang le in chumi awanga nula le kangwal in mangai le om dun chak em em te po an om dun theilo hia chin ti chala le thangi te mangin he la hian chiang takin aron tar lang ngal bok ani ole to pera chuan he la achang hian in dole in run hian mizo te le mizo khokang nuna ra cha achwa ngai lewa an nun phung ti boi tu le khabar mang ang reng renga om tir tu mai ani ti chiang takin kan mu thei ani ti song khani se kalo me
1: kan ngai thak tak kha khong lung run la chuina tini a hun ron mang tu kha lal nun moi saron veng ami ani chu ti zong chu tun chum thu le hla literary magazine ti hun kan man ho the te lo ni le ta akashvani aizol changa puan chwa ani.

Hei hi akash fani aizawl ani. Tuna chuan lengzem hla kan ngai thla anga tun trum a hian thiam chan ti ra ral te le van sang kim khiang te te zai kan ngai thla dona a bul ran nan thiam chan ti ra ral te in i hlui thei lo ti hla sak i lo ngai thlang u.

ihlui theilo ti hlaron satuka thiam chanti raral te ani wansang kimi khengte zai kan ngai thak chhun zo manga du lai wal moi ti hla ronsa ang

Duh lai val moi ti la kan ngai thak tak kha van sang ki mi khiang te na sak ani zai kan ngai thak chun zom le main thu boi mo kan han puang ange akash fani aizol chuan chun ni som pathum tun in rin ni chonu dar khat le minit so ma changa dar ni in kara kum upa te ta na dan anga an dik na le chan vo chung chang in zir tir na ti thu pui mangin life phone in life interaction program a bo chai dona mal som dong zuala advocate kanan veng le silal rin pui advocate mission veng aizolami ten hun anron mangang mobile number 9862476730 a hian hemi hun chung hin sms emo whatsapp emo in biak po thei aniang sms a zo thei na 9862476730 ani ole leng zem la kan ngai thak chun zamanga tuna chuan thiam chan ti raral te in di lui ti la sak ilungai thlang u

0: di len moi ti la kan ngai thak ta kha thiam cham ti ra ral te na sak ani ole chu ti zong chu tun tu maleng zem la kan ngai thak thei te chu nia akashwani aizol la changa puan chu ani
1: Hei, Akashvani, Aizolani, chalai.

0: tun chum chalai te huang a chuan fu ruwa tuile leimin chung chang ti thu pui manga thian ho ti ti kan ngai tha anga hunron mang tu tur te hi lerem ruwa ti pau tu le a thian te ani tunai lo ngai thang u
1: Akashvani aizuanga khatu te chibai vek ule voi hianin kan chian te honen group discussion kan ron nei dona kan thu pui tur hi furwa tuile leimin ti ani donani amasa in kaming hi larim ruwa ti pau tu ani atuna han kulikona ka cheng meka ti chuan ka chian te hi
2: okay hi mal somdong zwali kani a somte tin min kauchina kani hi thuam pui lama kan cheng me kani
3: ke hi Judith mal somzwali kania Judith timin kauchina ni saron venga kan cheng me
1: winia kan thu sei tur hi furwa tuile leimin ti ani a tunnaya furbawruak te kan kheng chowa Mizoram hi rin ai tak main nipui hun chung hi arei don lo ni in alanga ruwa tuye tlatam em ema henga te hian engtin nge kan lo in ve nanga mi pui te engtin nge ma kan lo so nanga engtin nge kan lo in rin lo kang ti te kan sei don ani ti chuanin furwa tui hi atang puin Mizorama chuanin March tha chang hianin kan dong chan china thala zo chang hian furwa tui chut langha china furwa tui ama chom na kan dong em ema ama ero chu he kan ma chom don na takhi Mizoram ina tangram kan ina nena kan chia theina chen sang tak ni ve booking ka sia
3: ani khop mai atang puin tun la ya chuan season te po hi soi lei the ni tolawa fur hi chu Mizoram a chuan tuna remrati soi angkhanin ei ain chan hun hi ain thak

0: ve china me ya changa september thavel te po heni tang puya hei april par te po me ya apart ta dai angkhanin kan fur te po hi tun ma da chuan june july te khani china amaro chu tuna chuan hei me kan mang me ka chu ti chung chuan fur chu ni deuh der to maya tiang khan season te hi ain thlak na sa ve hei hi engwang nge chu ka shechia lowa amaro chu tun tu ma chuan lei chung chang lei min chung chang te po kan soyanga ama chabera chuanin furwa tui bi ka hianin furwa tui hi lei minna enge atam lai ber ani a e ruwa tui atlak na sa chuan lei hi anonga atinema chu chu alo rit ta twal twal chhin ani a ri to lu tukha lei khan azo to lo kha kha arun tol kha chhin a chu chu lei min kan ti chu lo ni ta ti chung chu mizoram lei hi abik takin hei igneous rock kan ti a ti sang sang e enge soituri ata mizoram lei hi lei lei nget le enge kan lei lung te hi a ngetin al atha em em san lowa chumi ni wangchuan lei min te hi atam em em ani chu wangchuan tun chuma po hian kan sarkar atang po hian in dem na te po a um tha ange a um pha na se em em a tun lai a hian hei ngai zel lama te po khuan in soi tam tak a um as kan sarkar chak tak hian ti deuh hian ti se a le tla te lung thil le ange I accident te hi tun a hian a tlem deuh zo kang ti te po in thu chu tam tak a um ani chu tiang deuh chuan in I khoi tur hi ala tam em em a I rua vei khat sur hi kan tuar thin em em a kan rama hianin a chutiang te chu ani a I la khoi tur mi nge mihring kal tam na hmun ang chi te a tam em em maya kan rama hian abik takin aizol hi mihring enge pun tam mihring tam na ber kan lo ni box si a chu wang chuanin I fur hi ama sabera chuan film khur tha kan ti mai ti ang chutiang te chu kema tanga ka soi thei te chu nia thing le mau le enge thingte maute a thing shim shim te azung hi fura chuanin alo chak lowa alo hnet lo thin ani mun then khata thingte kan kitna sa a hengte wang hianin enge alo hnet lowa a chel tu zung kha lo tlem ta thina chung ta chuan ruwa te kha lo tak ze phei kha chuanin alo ham hnet theilo thina khami ni wang khanin I enge kanram leilung alo hnet lutuk lo bok nen khan film khur te pokha angai em ema lakin agan soi le zel turangai la he chen te ho hian enge soi tur te in nei ve em han soi ve le phot ula
1: nya ga chan da soi tak ang khan mizoram hi enge ra tui kan dong na sa chin khop me a bit takin ke ma sha dana pe hi chan kum sang ni som ni pali te sang ni som ni panga ni kum lam te po ra tui kan dong cha em em me ya fiam thu ti tak dawa ka soi chin chu ke kholum ngai na jok kalau ni bok nen khwa hi alum man lo samar po hi rei tak tak lo ni hi mizoram chu te ka ti china tiang chan na tu na po ro atla le chan ler to nya khwa an lum chau tak tak ma in amar kum tin hian chiad na a to tur news hi a om reng boka lei mina wanga torna ro atu ina chhatna aron then tam tak om china amaro chu kumin hi chu kumdang te ai chuanin a zia dona man le o tina te chuan omril rudawa amaro chu hei ala intan don cha ukha ani a man ni loka po chhat tok te kan hansia a lei chil lei tlaina motor kalai adel ti ang te po anron om vele chan to a poichin le me ta chuan ya mizoram hitlangram kan ni a for ra tu amal som na kandong na sa amaro chu he hi ra hi lo nei tu tele thok mi te tar amal som na tam tak ani ral hianin a chelam hi aron thlen tel ve fo chi la chu wan chanin in vain film natural thil natural disaster hi chu ek ang po hian lo film khur maila film khur zo to 100% hi ani thailo thina natural disaster ani na ang hian amaro chu ta chuan lawin vem film khur ve the na le lawin ral rin thei dan tur te po tam tak kan nei anga chunga chuan ramngo kan thing te kan hum halte po hian na sa takin min pui thei bo kanga tin tuiluan kor drain fel fai taka siam te po hi ke ni ang rama chuan kumtina ra tui dong chang dong tha kan ni ti achian na hian hete po hi lawin setup felte tin in le lo din tur le in satur te pon kan in sakna tur le lung hanjir chiang chiante le lai ko nga te po te ang thang khan film khur angai le in ka sha ti kha kan soi hon masak ve na chunir phod ro se
2: ni e apoi mo kho mai tu nei ron se khale min la ka kan in vendan tur po ania a mizoram hi ruwa tui tak tam naram ti in kan soi to china tun mai ruwa tui tak dan tak phe hi chu le min siam thei tura a ta deu reng reng sur deu seng seng ang reng hi nia atlak lai han tla huk lo ma se atla deu reng reng a heng hi a le min siam thei tur tak ang chi kha ania tlangrama kan nia wangin invention ani don lova chuwa cha kan lo inven ve thei dan tur pe chu awareness tam tak nei mipui a she lo te le ala she lo a ai upa jok te hne na thing tlang lam mi

0: ti dam ein in vena cha ti ani to kha apoi lovin karing zo ka chu mai ba ka kan bol ho paidana te han kan film khuranga em em a rua asurna sada wanga bol ho khoilai mo hlom tang aron nor hu ka wanga sabera ko khuang ke khuang kai kheng thei mai ang chi te kha khang te kha mishing te nun na tan po hlo omani ka sha te ro
1: ani khop mai kha ta khanin poi model chu tuna kan topic nena email do chu lei min chungchang hi tu ma changa mizoram kan boina ani reng thina ala ni zel don ni poina langa I kalau veve mm chu dmnr dmnr topic ngai chan hi thaberin ka sia a chan chu mi zong song hianin engge geologist lampang geology lampang hi experience kan nei lawa tam jok hian thiam na po kan nei lawa chu man zo mi thiam te ron le thu engge an thu chwa te zom kha kan him tan na ania chu wan chuan in four line ro asona sa chuan district disaster management in warning an petrina ni tu chu khochin te an lo puang thina chung te chungai to uluka enge in satur te kan ni phechan retaining wall that taka siam te hi apoi mo ka ti em em a tin hei mizo te na kan lo sha ta na poi mo le pakha chu le hi a min don hian in enge mo chin chu alo sha lo ve the ni chu chu eng tin nge kan sha tang ti kha ama sabera chuan hei mishing chen na chuan kong khar te hi alo che thrin ani a che ti om ja chu kong khar kha in ange ein size to lo thina alo soi china ni kha kha I kha kha ani chon le a chung ri lampang kha che tina ni kong khar kha ange ein khar tha theilo chuan che a om tina kha kha kha ta tang po khanin I ngai tu na man wat wat kha a himin ka sia tin in bang a te khi a om chuan le a che ni ti hriat ngal wat tur ani ti chuanin tui khur tui hei kan veng tina tui khur te lo om ta tui khur tui hi anu deu tuk tuka tiang anu deu thin chuan lei che a omani ti hriat ngal turani tin a to bera chuanin thingkung hi I a on riai riai chuan en dirnan thingkung kha I ading pa ngai lo ni ta se a kar le vela mo kha aya lo on deu hlek ang chi te kha tiang de kha lo chi thin ra khang kha ani chuan lei kha che ani ti hriat ngal mai du khami atanga rei lo te a le hi amin thin ani chumi ni wang chuanin lo in ven dan hi kan thre turani in thiar fi hlim na chang hriat te a tha a tin heng hi kan hmu ani chuan DMNR control room 1077 emo 0389234250 silvat turani hengte hi kan him tan jok nan tin leiche a umchuan omlui sram sram lo tur kanin sonanga kan him jok nan chu chu leimin chungchaanga soitur kane te chu ania tin chu lo po chu soitur tam tak ala oma leimin ton nuwa te lenghet lo chung chung a puisane wanga in sak veringotte tin mel ria thane wanga a sakphal na lo in pek le thor te hi tun laia tam em em ani amc lama te po dem na atam thina hemi hazard zone te hei I mun in sakphal lo na zone in sa te hi an tam em em to a amar chu tun tun laia chuan in an khar sak mak maga then te chon lo stay a lo sa to ho te po mo chu tiang te chuan an ti thina chha chu kan ram bi ga he chuan in phai te ni ve lo wang hian in fim khur hei strictly zual angai bi ka kan him tlan nan hianin sarkari na sak phal lo na zon an ti hi chu thu oi taka ti lo mai kha a tha ka ti a ke chuan amaro chu lo ti lui te kanom thina apoi em em hei hianin enge chiat na na sa jok te a then the ni chu wang chuanin lemin laka hianin kan zawa in kan fim khuranga ya tin ko panga le thil tla te a om chuan a rang a rangin I abul naya kal lo turania enge a lo amani ti kha midang te kan sil ngal turani le lungku tum ti at lek pakhat pon kan lua min chu min tlak se mishing tan dam chwa har chuwa chanin I midang te an him nan le ke ma ni kan him nan khatiang le chil tlak tam na zona han kal lo kha him merani enge nang ni khalai vela khan sei tu da hindi em
2: poi mo le me ju ti ji run sei kha he tho khat la ka vai va kon zo noi le min te po kha kan han she hlai ta a ke hi vai va kon zo noi a khan kan om to a khalai a bor vela khan kan in chung hi he a aron khi a tin a khi hi ron pung ve tel tel thina ni chu in noi lo kan ni ta vai va kon zo noi a khan I kha nga te po khan in he a chhat na hun to le a che to na hun hi chu ti non lo hi a cha ani ti kha a tak ngei pon ke pon ka ton sha da nia khami zo vai va kon zo hwai a thau kan then om te hian in an ron sa ma na an lei kha che to ania a re le wang wang an han sha kha a him ni an sha kha ron sa le an ni ta a kum ni kum thum vel po kan han om ho nge ya amar

0: chu kenin vai va kon kan han chwa san nu khan khalai borvel kha atla hniam tam pa kani tuna kanum na hlui lai borvel kan zukal le kha kan online en te khin ka chon ala kong pui kha atla hniam dok to me ni anni po chuan in in an in po chuan chwa san le to nge nge a jang chuan in kha kha kan in ven film khur the na lai tur in sak chung changa po ni atin khan DMNR te po ni chna kha jitit in an ron soi langa Mizoram sarkar hian disaster management and rehabilitation DMNR department mangin leimin le lir laga kan himnan ra man na shang shang nei china leimin laka chuan landslide hazard generation ma na china hazard zone ti te boron se kha an siam china hun la om zwal te an bi tu ka ti chuan chiat na then thut poa mi pui te pui turin state disaster response force le tlom ngai pol te han thokhowa an nei an in bua sai reng china tin building bylaws te po khaw zo ka kalpuin in sakdona leilung het le het lo ending ma sakte an ngai poi mo mm bokani an ni hian ti chuan in mizoram a po hian in nyam hun la om zwal hazard zone te pokha atam em ema achung ang nga dn dmnr ina mun sang sang achin chia te chu aizol khupui chung bi ka hian lai puitlang te hun 30 te ramhlun south le bongkon vel te po hi mun la om zwal turangai te po an ni a kongpui national highway dunga chuan world bank road ti tele lunglei road lama te po leimin la om zwal na mun tam takha ombokatin henga kan shat lo te po hi tam taka ombokin karinga tiang chuan inven film phur theina lai kha atam em em ma chu chu kan ngai poimo kha a cha em em ani ti khani ro se
1: ni e a poimo khop mai khang in lo chhei tak zong zong te kha so kar in awareness a lo then chin te chan chin thar lama a thu an lo the dar ang te himi pui ten ngai sakin ngai ven sham shamila chung kwa hianin ati mi deu kan lo om lo ani po in a hetiang lam furwa tui chung chang hi chu mani po in lo in zer ve tum sham sham chinila ti chuanin a tun hai a hei in mun zwar ten tam em em ma henga hianin kan in mun lei tur te hi eng angnge ani ti hi lei top lawin atoma wang lei top lawin zir chiang ma sa chinila lei min to na mun ani em ti te emo aveng ten hena te po chan chin te po zo chinila ti kha kan cha vele du ni se ti chuanin kan ek in khur lai dana te kan ek in pipe wa dana te ti chuanin a in hnuai a tui a oma wanga pai phum ang chi te hi le hian ang ei lo na sa em em ma chu heng te hi chiang le zo le chik le zualin a kan ti don ni po in mithiam jok te ro ni la ti kha ka soi don ye vele phot mai se a soi duin nei sim sim em khang khami chung chang a
0: kha ka soi len lok du chu hei e a zong zong a khanin le min chhat chhat tok tam takan om to ta tuar te khanga khanin an invent film khurlau wanga ni ti zonga soi ngor ngor angkha kan law ang palang ti ka lawa in se atira ni china ka soi tong kan natural disaster ani na chin kha a oma eng ang pan lawin veng film khur ma ila him om angalang te po leilung hi kan shelawa pathian thil siamani a chunga chuan I mishing ina mishing thiam na ina ate po rin lutuk lo ron che thut te po khatil om palve theli a chuwan chuan inven film khurdan ni kong engkima oma chuti rwal chuan kan film khur vek seng do ne film khur lo wang lei min twar kan ni kan tin alam pangkhan ni lawin ti kha karon zep tel jok du ni
1: ni apoi mo khop mai kan dam le kan thia hi chuan thu kan nei thelo kan tin a chungin inven hi ti dam ai chuan a cha tia chu mai ba ka ke ma ni na kan har chat na le kan boina te hi atam jo hi kan in then ani ve theina lai a oma chu wang chuan in mi pui te kan lo in ven shim shim na le kan lo in ral rin theina an ro tu le le min chung chang a ha kan lo sre ni a sui du in ne shim shim mem khami chung chang a khan
2: for ro tu chung chang a khan ron sui du kem te kan ya mizoram bi khi kum kha chunga he millimeter sang ni zanga vel ro tu kan dong cheina chu chu india rama tamber polania ruat tui kan dong tam em em chu ti rual chuan ruat tui kan dong tam rame ti lo chuan kan ram le hi hei sendilom kan ti te klei lom kan ti te le nge le nget lo fip ang kha kan le hi ni boxia amara chu ruat tui kha tam shim shim chuan chu chuan in le kha ati nget lo ve thaya ati engi ati puama atol ma bi kan chu ti ang ram chu kan ni ti hi serengila chu ti rual chuan in vendan te po kha kan soi to a amaro chu thil te hi chu chhiat na lo thleng tur te hi chu kan shiat la he enge kan tan the lo ania ni chin te po khan lo soi to ta chu ti rwa chon tui chung cha hi kan soi kai dei te ang tui hi mizoram a hian tui tam na mun ani lem lova tui khol thiam hi apoi mo hle in ka shia a rwa tui khol hi kan ma mo zwala ni khol thiam hi a chan chu tlong lui khu kan e atam zo kina kan a chu kan rin ve ber te ni ani wang khu khu anu thin boxia achang chuanin khit fim hle

0: thei lo te te khwanin anu thina ni anu dan ko enge tir nena in chaw pol ang chi filtration thei me lo ang khan om thina ni chu mi ni wang chuanin mitin ten i ruwa tui lo khol khom hi i kan mo phurna ni a kan ti thorange achan chu kan connection tui hian min dai lo chang te om thina chung lama tanga pathian in amal som ro min pe kha lo khol khom thiam hi kan tan achang kai hle donin ka sia a kan ti lowe chu ka ti lowa kan ti thowa ama ro chu kan sarkar pon tun aya ruah man na tha jok le khol thil chang kang jok te po angai tu arin ka ringa achan chu lo tlong lui khu khu tianga a om chang khwan tui te a hotlem thina veng tin maya tui har satna alo thlenga kan phun thina ni at veng then khata chuan hei tui khur de thata wangin tui lama har sarna ten nei lem lowa ama ro chu veng then khata chuan tui hi har sa ve em em maya le ngai khop khop ti khan om ve thina chu mi ni wang chuan in he fur hi lo mang thiam thini la tui khol nan te a barrel te kan nei lian ani phe chuan in lo da that nan ti khan lo mang thiam mila kan connection tui ngor ngor lo ring big lo khan tin ruah sur ruah te lo sur chuan in i enge kan thawm na su khun den lo mangila eng tin nge lo man thiam nan lo in ruah man thini la chu tiang te chu arem she tha ka tin ke ma ni tan le zel kha ani bok nen khanin chulai te chu kalaw ngai pui mo ve em em maya chu ti rual chuanin leimin bok kha a kan soi tem kan soi kai le du chu kor bi ka hian side drain siam hi pui mo em em ma tun ma te ka chuanin side drain mu mal po kha kan lo nei thin hlom lova aizo kho pui chunga po hianin tui chia kha a luang nei nuai thina hei hotel lian le changkang kan nei te hetiang bula te hian a hnung lampang i building hnung lampang a han kalila drop tak takin lui enge tui chhia te a luang nge nguk me a heng teng te hi lei min siam tu tha tak ania chuwang chuanin kor mu mal tak nei kha tu te pona enge kan ngai poi mo turania in sa te piang in kor mu mal tak kha ma sabira ngai poi mo ila kan kor kan tui chhia mu mal tak alwan chuanin leimin laka na satakin kan him theidona ni ti kha gan han soi tele du ni chira khanin a soi mai kanaya ngai poi mo em em pakhat kala nei ve bok chu in kan sak don hianin in sak chung chang a hian a ma sap tera chuan leimin a hian a poi mo kha ti pera mishing nun na tam tak lo la tu ni boka kan zan mut lai ten le te hi amin ang ti te ya lo om em em a chu mi ni wang chuan in kan sak don a hian film khur a tha hle in kan sha a le oi lu tu kang oi lu tu kham lu tu anga te hi chuan in hi salawila kan sadona ni point a mithiam te roi sham sham chinila i phalna thap pasakhini chin boxila ma ni thu thu a fing in dile thiam in dilu tu ki mishinga hian thil om the ne a chuti rwal chuan in kan thiam tok lovani azir te nen hian in kan inang lovani ti hi sham sham chinila tin ram kan ti chereu na sa thing kan kitna sa heng hi apui em ema thing phun bel hian mun ati ngeta le ati ngeti kan sharing tu dona tin ni chira kan suyang khan dan lova in sakhi amc le led te dan anga in sagat soil te po hi te thap nge nge turani a hemi hianin kan a chhiat na tur tam takte nge alo dang ve thina ni ti chuanin apoi mo mm ka soile du chu kan chen na mun big azir aizol hun thar tui kwal selasi peng then khat ang chi leimin proneria ani chuan fim khur zwalangaya ti chuanin i furlaya kan ti tura thavele deu chu furlaya khi a enge khi omem ti te endinan leya temo kong te hi a khi ve thina ni bang te khi em ti te tuya tlingem ti te kha i kan en thin turani thil dik lo kan moni chuan kan vc te kan local council te kan shilanga nejina atir lama po kan lo soi to ang khan 0177 a khanin kan call vatanga anni khan ti dan tur an lo ngai to mai donani ti chuanin a kan ngai poi mole pakhat cha kan soyang o somte mizoram leilung hi a hlo omem ti lai te hi soi tur hi atam em em a hlo om ti in kan soi te ang tun tuma hi chuan amaro chu om na tlak lo hul hwal chu ani big lawa ai a cheng a ten kan zir phot chuan i kan pile pu te atanga kan lo chen to na kan ram nei chhun ani a helo hiram kan nei lawa chu wang chuan a cheng a te kan fin thiama i enge kan thuak mang tak le thu oi taka kan ti phot chuan heram aya tha hi kho vela hian a um don chuang em ni ka ti a he aram le lung pi alama boruak te hi a tha em em ani jina kan soi tak ang khanin ruwa tui tam na ruwa tui tam na reng reng hiram chhia omai lawani chu wang chuanin enge dan kan zum thata le kan duat chuanin i a cheng a te bok khianin enge ma kan son anga kan changkai puyanga kan him pha don bokani chuwang chuanin mizorama kan cheng ani chuanin hei tukram enge hei ayaram thadang hi kan nei lowa wangin thei top chua in re in kan sak don emo tuna kan soi ang khan ram a khoilaya emo for laya khite bang khite le khite le a enge moni tuiput ang chi de kha kan sha chuan 0177 a kan call anga ti khwa le tui chhani kha tum sham sham lai kha kan mo phurna ni ve in kan shetat me khala ya khan enge nang han ngai poi mo chwal de te kan hun a rei to box si lo in ve em han soi ve sham sham te
1: ni e kan ram hinya ruwa tui kan dong na cha le min te kan han soi ta ma se chu ti rwal chan kan ram that ja te he lawi ram dang kan nei law ti ron soi bel te kha cha ka tia kha mi kan soi wang khan kan ram hi ram chia ni e leilung chia ni kan ron ti na ka ani hau lawa atin thil pakhat chu chia to na a thlen don hian a makho pa hi mishing hian in instinct khan ti ta mela sap chung te pon tiang dau hi om ve china leimin hi chu aron min to hi chan aron ni phut zelani ma je chu mi ma chuan hei o min lo tur om ang dawa chet chete aron in cham chan er er po hi nga chi ni lawa a chan chu aron ti khuna thlen chan aron theng phut main thok le khata chu wan chan khanga khan ngai chat lo na te kan nei ani a chuan in sa cheng wat kha apoi mo ani ti kha inven dan om lo top anga kan lo nga yang ti kha kan hlawa chuwang chuan inven dan film khur the dan om ani ti kha kan ron soidu poi mo liber po chu ni in ka sha
0: lein chung chang a hian pi le pu te kha nen lo soi china in lo lai mishing chen na lai hi chu khwanu pon za nga thin an lo tia enge mo ni warning hi aping nge nge zelan ti ni chu he entianan le kha ron min nan don chuanin kau pangatang le atla a emo tui arun puchin chutia angchuan emo engtina moni hianin I engem inchunga khan warning a om china kha kha lo chik na chang she turani chu chu I warning min pek ve na ania khwanuin zangai chine antia chu wangchan chung te po chu chi ka thakhop maya amar chu mi chen khat chal tlang le min te po kha rap thak khop me mi tuna chan he kan soi kan theihil to lo tur him en enge lei min pui ka ti mai kha kha som ko kum nge o kha kha kwa thum kum nge ga chiang ta lo khang de kha enge mizoram history a chuan in kan thei ngil to lo tur ania mi z tel mai kha voi le kha ta khan an thi top mai ni lei enge lei min lei tol wang khan mo khang de kha apui e me manun na kha zat kha an kan chana pui ka til kan tilu tu ka chutiang te po chu tun chuma te po lei min hi chu a om zo zo na chungin a atam zo khi chu khang enge kan I khang lai em em ang kha chu kan ni to lo te pon kan sia ti ro te min a zirna te po le awareness te po kan hanin pen a save book thina tun tu ma hianin kan soi enge te ma ko pang lama te kom chak lama te enge mo che dewa om he chuanin a in thiar film zung zung ila ma sa bera chuan kan him na tang han chu chu a cha ber mai ka sia a chan chu a lei le lung te thing kung te hi chu ke ni control ro la ni lo box sin en khanin a om oma om tir top lo thir top mai kha kan ti thei om chun chu ni de om eng ka sia a tun ru ma hian eng po ni se soi tur hi atam lu tu ka ama ro chu hun te kan ne nga tok lo wangin a kha ti zong kha lo ni phut mai ro se
2: tun kan ngai thak ta kha fu ra tui le leimin chung chang ti thu pui manga chian hau ti ti ani a hun ron mang tu te kha larem ro ti pau tu le a chian te ani ole chiti zong chu tun chum chalai ti huanga kan ngai thak hau thei te chu lo ni le ta a laldin pui kania akashwani aizola changa puan chu

Hei hi akashwani aizawla ni tuna chuan lenkhom zai kan ngai thlanga tun tuma hian silal rona le polte f lal khongai le polte le rangki male polten pathian fakna hla an ron sadona abul tan nan silal rona le polten a hmangai na ka cholin ti lan sak kilongai thlang u

0: tun chung faina be puisos barathuna hial thiandun ti ti kan ngai tha hobanga anthu pui tur chu faina chungkua atanga khotlang nun phunga ti ani hethu pui manga in kom tur hian durtlang le tanmi te larin moi le vanal ferate ilo somang u
1: ngai thatu zong zong te sibai kan bu ka cheu voin hian kan ram le nam ta na thu pui poi mo tak faina chungkua atanga khotlang nun phunga ti mang hianin ganon ti ti dona faina kan ti hianin bolho kan hmu thei chau nilawin kan thin lung kan nun phung le kan mi zia le kan ni tin ko sakdana huam veka mizo ti hi faina ngaina nam kan nia amaro chu faina hi engka nge kan nuna hianin kan nun phung alo ni ang ti hi kan ngai thua tur ania mizo nam kan ni na lai mu hianin faina hi abetlata kan pi le pu te hun atang to in in chung le kot kai thian faila wa om te kha thil za thak le moi lo ni china tun lai kho vela chuan swaj bharat kan ti a kan cha cho ome ma se mizo te tan chuan he thil thil thar ni lova kan nam zia le kan ni na ne na in thun som thata ni zoka faina hian kot thler chi a kok lova kan thin lung kan soi tong kha ni kan chung ko le kan kotlang in hemi in lung ro na thleng hian in a kok ani chuan hemi chung chang a hian in zirna in school kan ti te po hi kan thlir tel sa mangai ka sia school hi no pangte chherna hmun pui ani wangin heta faina nun phung kan tu hianin no pang te chu an lo chhuaka tlangwal le nula ten lo nia khotlang tana mi tangkai le nung changmoi an lo ni ta china mi pakhat man in von fai ma sak zira a chevel en kol thiam chu khotlang a po mirin tlak tak ani china nung changmoi le nun nuam siam tu an lo ni thilni te chuanin bol hlo bom kan ti hemi dasbina pai ringo thi athu pui ni lawa chu chu thilti tlom taka changa ami zelo dang lam entina mirin tlak le mi thunun the an lo chuak thina he a hlot lina bul pui pakhat pui mo tak ania no pangin a thutna hmun ati fai hianin a thin lunga lo thiang hlima angai tu na te lo fi ma chu chuan zir tir tu le zir lai tin kara zana le inma ngaina a thlen thin bokani te chuanin faina nun phung chu mi mal thase la chawni lova khotlang ma so na le nam moi tarla na man rua hemi character building hemi nung chang din na bul thu thi lo ni ta ni
2: ni e faina hi a pon lang chawni lova mi pakhat a mi mal nun ti fai lo wa chung kwa faina ngai sak lo chu I khotlang a chuak ma che faina wong nung tur khan spirit na nei lo china faina hi kan soi china integrity ani a mi tu man min mulo ma se kan om na mun kan ti fai em bol lo kan thia chang em e kan thin lung hian thiang lim na angai na tak je tem ti kan in zo fo tu ra ni a e mi zo na thak te kan soi china man lai chung in final mi za hi kan thun zom tla ta mi fai lo mi chop deu chu mi niam de wa te kan nga hial china chuwang chuan faina hi mi zia ni a chu mi zia chu chung kwa changin in chan chi ani mi konga hian no pang te zir tina chung sang soi kha poi mo ka ti khop maya I ke ni zir na in lama phe chuan faina hi discipline in thunun na e bul chut ma sabera kan nga ya no pang pakhat school a ron lu tira changa a chut na mun ti fai tur kan zir tir hian bol lo cha ringot kan zir tir lowa ami zia khan order ruwa man na fel e siam dan ka kan zir tir ani zo ka no pangina nom nok bolho bom a pai hian athuak le angai tuana hian he logical thinking kan ti alo piang china thilom dan tur dik tak le mun thiang lim in ngai hlutna a she thiam chana enge chumi in thunu na chu thil ho mai ni lawa classroom chunga kan do kan te kan thutna te kan von fa hian e kan nuna khan social responsibility zung kha lo in phum hal china zirlai no pangte hian an che velan ti thiang lim hianin nya nang nei tu ni na ownership an mani an nei china he school hi kata ani ka chhutna mu ni kata ani chu wangin ka tibal tur ni lo I ti theino pang chu alo len nu a po khan wantlang mun public property kan ti te po hi ama ta anga in na le shiat na ka thin lunga nei zui to china chu wang chuan faina hi zirlai bu a changa zir tur subject angin kan inge kan clear tur ni lo life skills kan nu na man tur thiam na poimo bera I kan ngai tur ni in ka shiam
1: adik chelom I chungkua hemi kan chungkua poi kan final zena mun masaber nia tuna ilo se to ang deuh khanin kan zirna ina school kan ti meite kan soikaya ma se school kan lu ma che hianin kan in hi final bul thut kan zirna hun ma saber tur chu ani lom ni ti te ka ngai tuana lo ma a hemi chung chang a hianin nu le pa te mo phurna hi alian hle donin ka shia no pang hi chu hei mi va copy mei chi copycat kan ti ang mei hian nia athumal sang tam tak a in an nu le pa den an thil ti an action an zir changzok thin te an lo ti china kan mi thiam de khanin nu le pa in kan fa te hne na ti fire u kan ti fo hian om zi ane thui lo thei le a ma se nu le pa in kan fa te hu lai nge ya a bol lo kan sara kan in chhung kan von fai hian in fine chu du than tu ni lovin ni tin nun phung ani ti hi an sheng hal mei china he apoi mo ka ti khop me a heta kan shet tur chu no pong hian an mitin an mu apiang an zira an mitin an thil mu hian an zir chhil ni nu le pa in biak dan amo in chhum bo ruak le in chhung thil kan en kol dan hian an mi zi a shil veka chu wangin faina hi in thunun na a sap tong takin a discipline chaw ni lovin hemi kan nun phung kan lifestyle ani theinan a chhung koi an pui mo hle a engtin nge nu le pa ten fat in biak pona hemi kan communication hian in hemi kongwa hian na a tho ang ti da poi kan ngai tua apoi mo viewing ka shiani
2: ni e e point poi mo mma e kan soi mai hau lo tur pakat ka han bel le jewanga chungkwa kan ti hianin in chung final chau ni lawin communication nei hi e apoi mo mma nu le patam ta khen kan fatin he na ingen ang final chung changa thu hi kan pe zung zung china heta hian bol lo pe lo turani chu chu khami chu ti fai ro kan ji china engen ang dan kan ba siam sak zung zung china ni chu e ma se e final hi engen ang dan anga e kan man chuan ani nom du em em ano pangtan khan phure talo ni china chu bang chuan nu le pa ti khan kan fa ti kan byak dana te e engen ang kan chel fa dan hi athu pui e turber pakhat ani in kashia nu le pa ten kan fa ten hena in wangin nge bol lo hi heta ka pai kher ngai ti hi chang takle ingena niam takin zol do taka kan chil fianga in ka sha heta ka pe chuan he bol noi heta ka pe chuan thausi le ashikan lo pianga nga kan chu sel na achia nga ti emo ingena kan in chung le kan chevel hi kan ti chop dona de tiang zong te khan han chil taila chuta tak chuan final lu na tak tak a velu ka kan chil fia thiam don in ka sha
1: ni so yang khan ati khop maya e zon nuam le mu no ani theinan hianin mitang tan an nuam lo ni theinan ti ang zonga kan soi hianin a fine hi in thunun an lovin in mangai na le in ngai tu ton na ani ti no pang thien an cha thiam zok thin ni a chu tia kan zir tir chuan in fine chu an nu na a be thuk zok a an thin lunga changa lo chho ani to wangin an tan an in om ve to ngai lo ni in biak po na thain a ken te le pakhat chu ka ngai tu me me a chuan in no pang te hianin zon an nei huna kan chan thiam apui mo boka engwangin nge midang nan paisi keng ka char angai tak ti te po hi anril ru om ve thin ni midang kan ni lo wang le kan ram kan mangai wang ani ti in kan ram mangai na hemi patriotism a sap tong takin patriotism nen kan thun zom thiam anga ya in chunga hianin faina chung chang him takin kan soi ho hian chung kunun phunga lo betlata khotlanga faina palai thatak alo ni thei chi ti te kha kan karil ru ama kha kan soitil ni se
2: adikhop mai e chu bang chuanin engen ang chung kwa kanim byak pona po hi final un phung isyam tu lung phum poi mo berani ti kan sha thara poi mo leng ka sha final hi kan nam le kan ram e engen ang kan mangai na lan tir na poi mo ta kan ya chung kwa changa kange kan tu nge tla tanga ya no pang in chung a final i hlut na sha chian chuan khoi mu na po pona po chuak ma se midang tu mai mulo ma se e anung changkha midang ai khan adang lampha do na faina hian kothler fai chau anilawa kanril ruput mang e atithyang lima e midang

0: phum masabera nia inchhungkura faina kan hlut hian kan mi ji hemi keima ni character hi asila chu kan mi ji chu pon lama kan val lan chho pui le thinani chuan inchhungkua faina ngai sak tak a chung ko bila o ti me ti ang faina ngai sak tak chung kwa bol hlo thlia sang thlap chin chung ko atanga seilian no pang chuan ko thlele vantlang mun amua po hei kamo phurna ani ti siana khami ke mani responsibility ke mani sense of responsibility ka ani ta thina hei hi asap tong taka kan soya chon civic sense mani remshiana kan ti mai hi e hemi a khuale tui thani na bul thut hi alo ni renga chuti rual chuan in chungkua faina kan kalpu hi an in thunun na kan zira tuman min hulawma se kan bol hlo kan pai mai mai lova kan kot kaya te alo om hian kan thian fai thina hemi mal in thunun na hi khotlang tana vaccine mo hemi adam doi vaccine kan vala ang chi hi ti me ang ang mai hi nia e chungkutin kan thiang lim chuan khotlang nun phung chu alo fai ngal me ni ti kha kan ru alo om le bo ni
1: ni e isran khan e hemi in zom na hi thu ke me me ya khotlang nun phung kan ti thil dang ani lawa chung ko shang shang ten ni tin kho sak dan kan lo man chan ka ani me chung ko tin hian finally in ngai to ton nai kan nu na kan nei tla chuan kon khotlang chu alo thiang lim e china entirnan mani ngenang kotler cheu vong fai chung kwa kan ni chuan kan veng pum kha alo thiang lim ngal mai dona chu chu khotlang nun phung e lo pian chuan chu alo ni ta a mizo te kan soi china tlom ngai na nei kan ni a kan tlom ngai na ne na e kan kalkop thiam tir poi poi mo hlen ka shia a mi tlom ngai tak chuan midang ta na nok le mu shiam ma siam ngai lova fai ni hi tlom ngai na lan tir na man ra poi mo tak pakhata ni ti kan shwa da hun le to in ka chia a kan in chung e kan vong fa ya kan ti thiang limang che hian kan ko thler le kan ram lui te kan von fa hian kan nam nun moi kan lan tir thina chu wang chuan engnang fai na hi natlang ani mai mi mal tom ngai na ani masak angai in ka chia
0: so in the cop mai khotlang faina kan ti hian in sarkar malang na le hemi swach bharat bi pui chau hi kan thlir tur ani lova mi mal tin te mo phurna ani ti hi chungkua tho hian kan nun pui hi angai masaber ni hin ka sia ti chuan in kan nam anuna hian hemi ke mani common sense ke mani chhel cha sian kan ti fo thil dang ni lovin kan chungkua zia e ke mani family values atanga local hi ani tla pui thina faina hi natlang alo ni ma hian mi mal nun phung alo ni ma sakangaya he apoi mo kati khop maya I kan soi don ti ka shit pokhan he kan ru han alo lang war war ati mei tiang kotlang thil tuitan sape mo he kotlere mo kan enkol dana hian kan chung ko mi ziale kan ni da tak alo lang chuak che ni chu bang in chung ko a faina kan kalpui hian in kan mi mal hlunna kan lan tira ma se chu chu pon lama kan valan chuak pui hian kan na mi ziale kan ram kan mangai na kan lan tir alo ni tu jok thina in chung kan von fai hian in khotlanga shisel na emo in lung rual na le nam chang kan aron thlen bok thina ni ti ha karil ru oma kha kha kalo soi le ngal
1: adik chamai in chung nge nang kan von fai ang che hian kan kot kai te kan ram lui te kan von fai hian kan nam nun moi kan lan tir alo ni a chung kwa fai na ngai sak tak mi ma ni man nu po ti fai thlap thlap chin chung kwa changa sei lian kan ni chuan ko thler te nge nang van tlang mun a kan kal chang puin hei ati fai na ka he chu ke ma mo phurna ni ti kha ke ma ni a khanin shiat na kan nei sa china chu chu kan soi fo chin nang khan common sense minang ta na i nok se amya lawa ma ni nge invent yam na kha kan lo nei pa china mi zo nun phunga phe chuan finally tlom ngai na hi in zom thlat ani a mi tlom ngai chuan ichina kan soi tong khanin midang ta na mu shom le nok se amai lawa chu mi je moi tak chu chung ko achanga e kan tui kan mo phurna lian ta kan i a fine mi mal special na chaw ni lawa kan nam mel lo moizwal na tur te atan te le khotlang in lung rual na lung phu mani ti kha kan sha thara poi mo le ani
0: e tun lai kho vele kan bone te hi han thile chin taila amai soi kha adik hlom khop meya ma se thil pakhat kan mai ho lo tur chu hey tun lai kho vel chang kan hi ani kan chhung ko in zom na min lo tir de utlat ni hian ka shia kan na awang kan boi tam em em awang te le thiam na thar hemi technology kan mana satlu tuk na hianin kan fa te ne na finally mizia zirti na hun kan hlo ta deu ni te hian ka shachhin ani te chuan man lai chuan chhung ko kot thler chien ho te in chhung hatlang nei ho te kha kan nun phung ne thina chuti huna chuan in nu le paten an fa te ne na final lut zia le mi tlom ngai ni dan te kha an zirti thin ni

0: tun la hian an na zir tirin hi chu ka sha chi alawa ama ro chu chu ko chen khata hi chon la practice chon la om cho tho po ka ringa ma se tun a chuan in chung ko ten hi kan boy em em a kan faten an phone le an computer a an hun tam zo hian mang china fine hi mi mal nun phung ne lovin nau taka an ngai ta ta hi apoi ka ti ni
1: Ni em e kan chang kan tun lai khovel nun phung in thak lok hian faina konga te po i har sat na tam tak min chop chwa saka ama sabira chuan i kan soi tong khan kan hun hi ani a nu le pa te na awang kan boy e me ma kan fa te nen hun man ho na te po kan ne tlem ta a in chunga faina le mi zia kan zir tir china chung kwa in bek po na kha tlem ta e me ma no pang te kan soi tong khan an mu apyang an zir china nu le pa te kan boilu tuk awangin i faina te kan ngai poi mo tok to lo china no pang te ril ru a faina i thil poi mo ani lo ti alo lut pal the ni chu wang chuan tun lai kan man engin ang tun lai a kan thil man alo tam thak em em awang hen plastic te nom nok le thil sang sang i song bol tur i kan nga ta em em a song bol po har sa te em em a nge chung kan har sa na te ma chon tur chuan chung kwa in a ril ru thak thleng na mindset change kan ti te po hi kan ma mo to in ka sian
0: adi khop me i ka ngai tole pakhat chu i tun lai kho vela hi anin mi mal hlo tlin na hemi asa prong takin han soile chitila individual success hi kan da pui mu ta le ya kan fa te po le ka thiam thei de ni te na sang tak tak ni te le in le lo nei lu tak tak te hi hlo tlin na emo kan ti ta te uve kani te chuanin hemi ke mani ambition nei hi a thalo ani lova ma se chu hlo tlin na chu kan na konga chuan khotlang hlutna hemi faina te tlom ngai na le mi dang ngai tu na te hi kan da hniam ta de hian ka shi che na mi thiam tak doctor emo engineer emo ni se ma se ko thlera bol lo pai she mi lo kan ni chuan in kan hlo thlin ka fam kim tat lo ni chu wangin khotlang nun phung chang kang nei tu chuan in mi mal ma so na le khotlang mo phun hi kan kal pui khop thiam hi ngai nin ka she
1: chung koina kan fa te kan zir tir na po hianin enge lekhai thia mangai kan ti china ma se chumi rual chuan mi tlom ngai le mi fai ni tona ni ti poi kan in zir tir tel hi apoi mo khopin ka sha a hlot lina dik tak chuma ni chawa kan ma son na ni lavin kan cheve le kan khotlang ta na mi chang kai le nung chang moi ni hi ani ti kan sha thar fo apoi mo a technology han kan fa te physical environment a in virtual world kha angai san tir zok china room chung nok noi po poi ti lo khopa phone mang e te hi kan tam ta e me ma he hi kan engen ang kan faina nun phung atan thil lom takani a thiam na hi kan ma sona ni rualin kan mi zale kan chevel won fai ko nga hian thok chuak tu nengen ang active participant kan ni zel te po hi i angai don ti hi kong dang le ka thlir dan ani e
0: e kan zir na in le kan sa kho hian in he faina chung chang a hian in rol poi mo tak hi ne ya ani china tun lai khovel bon le mi mal ma sona in kar von dan kan soi kha abing war tha ka tia ka ngai tu na lo lian ve deuh pakhat chu chhung kwa ti lawa hian kan zir na in le kan biak in te hian final nun phung siam nan hian mo phuna lian tak an nei ve ni hian ka shia zir na in a chuan in no pang te hian in hun tam tak an mang chhena thiam na an zir ba ka hian in nung chang tha an zir tel ta ta a chung tiang bokin kan biak in sang sang te hian in tharau la lam thiang thim na kan soi rual hianin kan taksa le a chevel von fa hi pathian du zong ani ti hi war zo ka kan in zir ti ri nga le ka she ya a chung kwa kan zir kha heta kan chan chan le kan thlop na ani lo chuan in fain hi mi mal na chau ni lovin kan nam nun phung le kan zia tak tak alo ni thei don lo ni
1: i soi kha dikati khop mai zir na in hi chung kwa ti lawa chuan no pang mi zia cherna mun pui ber ani a skula hian no pang te hian ni tin hun hitam takan manga an thiam na ba ka an nung chang lo pian chuan a mun ani a skula fine kan zir tir hian bol lo pe lo tur ti dan tlem te ngot ni lavin fine chu mi ze moi le hlu ani ti hino pang te nuna khan kan tu angaya in tir nan skula hian fine na tlang te pindan ti fai in ti siak na ti kan nei hian no pang te ril ruwa khan in mo phurna lak do na lo pianga an chhutna mun te an classroom te an von fai hian ruwa man na fel le mani in thuno nan zira chu chu an lo chan len nu thlengin an nun phung alo ni ta china engin ang zirtir du te po en ton tur cha kan ni kha anga ya school mun ma alo thiang lim hian no pangteril ruwa fai na lutna alo bet nge zwal china ni
0: adik che zirtir tu kan ni na angin hante me tiang kan skula po hian fine hi lekha bu atanga zir tu chaw ni lovin

0: nun phung tak tak ani thei na na ma kana thi na no pang pakhatin a thut na hun ati faya an nok nok bol lo boma a pai hianin ami zia hianin ruah man fel siam ani ti kha kan shela tha ome chu chu alo len nu a kotlang ta na mi tang ka le nung chang moi alo ni ta thi na a chung tiang bokin kan bek in sang sang te hianin mo phuna lian tak tak kan ne a tharau lam thiang rim na le nun moi kan sei rual hianin kan taksa le kan che vel von fai hi pathian biang na pen khat ani ti hi kan in zia tir anga hle ka sia biang in hi chung ko sang sang lo in khom na hun ani awangin heta final le thia him na kan war hian in chung ko tina final nun phung a lo ben ket zual chin ani ti kha kal ro ma
1: wen kina kan kaushan le nge nang pol sang sang te hian final natlang te final thu cha te kan kal tam pui po le final hi nge nang na hau tak nilawin mizo tlo mo ina moi takani ti kan muchang tel tel dona zirna inte bek inte yan fine hinun phunga tu pui bira kan ne tla chuan kan hmalam hun hi a fe in thiang lim dona fai don boka school hi fine nun phung siam tu poi mo takani kan tia kan soi tu achuti rual i ro chuan kaushan hian kan nun enge nang kan nun kai shwai nela man na thok thunga heng mun pania hian fine chu mi zia le pathian du zong ani ti kan in zir tir tla chuan khutlang nun phung changkam tak kan nei theido na chuwang chuan zirna in lebyak in hian fine nun phung hi tupui bera kan nei tla chuan kan ma hun hi a fe in thiam lim don ani ti hi e karin dan pakhat ani bokani
0: kan khutlang hemi amun pui siam pui dan hi han ngai tole taila ti hi kan ru om le a engtin nge kan ma hun tan hian fine nun phung hi kan ti nge le zolang ti hi kan in zonon fo angai ni hey mishang shang in thlena te kan nei thina ke po ke ma thlena bi ga chuan in fan hi kotlang te na pui mo ber pakata ta na kan man thia manga ya tu man min hulo ma se mani kotthe le kan sevel von fa hi mizo nun phung chang kang ber ni di von nun tla thia nga in ka shia fan hi zirlai pakata ngin kan fa ten hena zirti lovin nam manga ina lan tiana man ru ani ti hi an thil lunga kan phum angai via min ka shia chung dinga ni chuan fine hi na haw tak ani ve to lawanga kan nam tharau le tlom ngai na hian a ken tel tlat kan mi zia alo ni to do ni kan ram kan mangai na hi kan kot thler kan von fai da na hian alang chuak tur ani a chu chu nam chang kang mi zia ani bokoni
1: ni em isoi kha di khop maya e thil pathum cha han soi le ka do a ma sabira chuan nu le pa te hi en ton tur cha kan ni a hun leng ga sha a no pang thian kan soi tong khan kan thu soi ai chuan kan thil ti kha anjir chak jok chi na nu le pa in bol lo te kan thiar shan thapa kan man nu kan da fel thap thap chuan kan fa te ne na thumal pakhat ma po soi lo ma ila final hlut na kha kan tu do na kan shil sha ti na ni a apani na chuan chung ko in bia po na ti san ani a final hi dan sham tak ang nilavin in ngai twa ton na le in mangai ton na awanga kan ti ani zia hi kan fa ti kan shil chin tur ani a ingwangin nge hetil he taka pai kher angai ti te hlim takin kan shil fi anga chung ko nun phunga khan kan lu tir tur ani a chuan chu ta chang chuan final chu chung kwa a in chananga khotlang nun phung moi le tlo kha e kan lo nei thei don alo ni
0: hi soi tong khan in thalai hierin mo phurna la kan zir thari angai tak setin ka shia khotlang ta na thok chuak tura in rin reng na le hei mani du thu nge ya final kong malak na thin lung kan nei nan hian kan ram mel alo ti danglam thin ni final hi natlang chaw ni lawa kan nun phung ani thei nan thalai ti hian ma kan shoi anga ya mi mal nu na thiang hlim na le final ngai nat na hi kan ma hun ne na poi mo tak pakhat ani ya mi pakhat chaw hian an thur bing tai le mi pakhat chaw po mun nok muwa ti fai pe kan ni chuanin chu chuan mi danga ngong cha ani thin ani thalai ti hian khutlang ta na thok chuak turin sokhare mo tlom ngai pole mo anron kal chuak kha nga khira ngai lawa kan chevel kan von fai hian kan ram kan mangai zia kan lan tira chu chu nam chang kang hemi ami zi hi anin ka she ani
1: adi khop mai ya to bera kan soi le du chu bol lo hlia shan le man tlem te man nun le siam thar le hinun phunga te po hian insung tin hian e kan ne kan kal pui aun le to in ka sha a ingenang plastic le thil song bol har sa hi atam ta e mema insunga heng ke man tlem hi kan in zir tir ma saturani a kan thil man to pai mai lavin man non le dan kong te kan da phian kan chevel kan vong faya ingenang siam thar le the plastic te glass te hi fel fa ta ka kan khyar shan hian khotlanga ingenang faina kan kal pui tin a lo ni a heng te chung ka tin ina kan ti the chuan e kan ram kan

0: faya kan nam mi zia le nung chang po lo thiang lim pha do na chung kwa kan zir tir na hian kan mi zia chera ni kan soi tong khan chung kwa chu kan bul tram na ni a chu kan mi zia chu khotlang nun phung tinwam tu le ti chang kang tu alo ni theidon in ka shebokani
1: nia i soita ka chuan faina hi thatlang chaw ni lova kan nun phung tak tak ani ma saka nga ya in chung kan von fai ang che hianin kan kot thle le kan ram lui thei kan von fai hianin kan nam nun moi kan lan tira alo ni ta zok thin ani te chuan in mizo nun phunga pe chuan in faina le tlong ani hi thur ni anga in zom tlat mai ani a mitlom ngai chuan in midang tana hu shom le no asiam ngai lova chu mi se mu tak chu kan chhung ko atanga kan tu hi kan mo phuna lian ta kan ia kan shet so tur poi mo beru chu fine hi pon lam thil e ko thler ti fai ringon de la vin kan chhung ko thin lunga tanga in chan nam thla raw ani ti hi ani
0: beng war thla khop mai i voin i kan ti ti tang hian thil tam tak i kan zir chua nge ka be se ya lotlina dik tak chu mani so kan ma so na nilavin kan che vele kan khotlang ta na mi chang kai nung chang moi ni hi ani zo kan ti kha i voina he kan jer chwa nge ka ringa thiam na hi kan ma so na ni rualin kan mi zia le kan che vel kan von fai ko nga hian thok chuak tu kan ni zela nga ya fai na hi mi mal chu sel na chok ani lova kan nam mel alo moi zok na turte khotlang in lung rual na ti phui sui tu kan ni ti kha kan chiat nun kha nge a chul in a poi mo le in ka sham
1: ni e a top lampang te po kan mai chhotananga hei min nga thatu zong zong te voina hian in a ke le ka chhung ko atanga fan nun phung hi a ka chan thar leng ti in thutlong na hi kan siam hi apoi mo ka ti em em a kan ram kan mangai ni chuan in kan cheve kan von fai hian a von fai na hian in kan lan tir tur ani a bol hlo kan pailo hian kan nam za omna kan vonga midang tana no kan siam lo hian tlom ngaina kan lan tir alo ni zok chin ti kha isha thar leila te chon in faina hi na angin thlir to lovin nun hlut na poimo ber pakhatangin iwong ta tang u ti kha kan in chana ni se kan in chunga fai hian in a thamon om china ti chon khotlang thiang him le she sel kan nei theinan mi mal tin te kan tho chua a thain ka shea ti chon nga thadu te po lo filim ula lo thiang him ula a she sel lim takin hun lo bang vek u ti khan kan han ti to pange
2: kan ngai tha ta thian tun ti ti thu pui kha faina chung ku atanga khotlang nun phunga ti ani hun mang tu de kha larin moi le wanal fela durtlang le tanami te ani chu ti song chu tun chum faina be pui swas barathuna kan ngai tha thei chu alo ni le ta akashwani aizo changa pun ani

min tu arem thuai se ti la ron satu kha lal tran pui to chong ani f zo than pui zai kan ngai thak chun zomanga min lai nat lom ni ti la.

tuna kan ngai thak tak kha f zo than puin sak mel tha ti la asakani sailo thangi sailo zai kan ngai thak chun zo manga ka awning long ti la aron sa ang